0: Ago FM.
1: 96.9 Ago. Ebre aso se ye de anopa no nsia kase bono ebe somu. Kase bono edon su pi nemum no. De edimu akuti bi ene se. Gana man peni edi aso akobo fom ewa sentiment temu eni affordable houses yi. O si 1,000 units edi ama asantiman. Na emuna ena eyen. Oswafo a ohye adansie ehu ensem so chese sa adan ye yebesi nukwe ni nyamanyosem eyomai eyiedie entia na oswafo nso a ono nso ehwe eye nsunam ensem so no ono nso de atudwa e chese eye fangu a eye boat fui etodi gwo mu boat mu di koyi nam yi nukwe ni sese ba na sebo na sesa won hwe e na wanje ensem wei ni afufuro pi na maji bre edi besumu Lucy alaridiwe eni midin ma news team technical team obibia ebo mechidom ma wie ni se ni jebre na jimunchemu